0: mi chi gi nga ta to la song da ngai to che na ge la
1: no to che na shu yi no shi de jia wo
0: no le che de ne shu go
1: no

0: mi chi gi nga ta to la song da ngai to che na ge la
1: no to che na xiu yin

0: Sinalingi tsui mutu ni pinju lungting yin jini wong pyoge lungting to gui jishi wi nyang ponyi li zhen sen nam ba ya gus shu gyu tan tan nangana tsulian du sen shibi sun shi di yin na gibi cho su tun jo shib di yin. Mutu ni nga nyinga chaji shibi tu du rungu na gi sun shi di ni suan ya la rung chong gi tan nam bi zhe shi shu gji shib di yin. Li zhen di chikipa ang chan li wai ge gu ji chu ge jing nga dun du gu tan chu ge sung ma ni chu chu chu ge ni gu li wang nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun jian yin la.
1: 那听到这种的就是声音重不脆音呢你要碰见李森琴陈陈记得CTV歌声传情西部谈谈那些将有为时加西北口音起的一个拒绝李森琴徐个皮叫音的歌曲他我能去李森第一呢你当个追求最初的其他铁东西我有谈过我们去做过的其他谈今年可以学会去做我把给东西我有别提的那么说声音满意不能够成功音的徐个音那下面的话这些来了呀三周年给去写把铁东汉那这段那种那徐个音了另一个我们想
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
1: kangmo la ganye loga yong la sungje di pi je ani dirige ani ta jargo na sha ta ani no tamje tamje yuse gen je sang ta be min di shu ge da ani a shi ge de jang ze ten ji li tu la ta gui ji la ne ze be san zao yong ma neng min ge ni me jia ba la ta tu du la ne ze be san zao yong ba jie chuo la ta qi bi zhong de ne ze be san zao yong a bian ji ge bian me chuo ji la ta guru la dang lao wan la ne zhe bi shen zhao yong le zai ni me ding zu la dang wo me la ge zuo nan de shen zhao yong zhe la sun xie di pi jie ani yu da nan ba gun de cheng bi nan ba tuo zhe na xu ju da ani cheng nan zuo ani yu da nan ba gun de lu ji xin ji wa min ji xu gui yin le zai
0: le shen lao lao
1: ani di da zhe bi ni huo ga xu gui shen zhao ani ni zuo bo shang xue nan shang xue zuo bo wang ji la le sun xie di qing a pi jie zuo la qin nan ge ani da tuma to se ngara chakta na kamen je ge ne lora lota ri chi dus na ba thocha na shu ju tang iba ma je ge koran ge phama le ta sha to ningu na ne ge pom ti ji la le sung she di phi ja kena nge ta ani guri mang go ji ju na ja ani chakta to to ani khatu khatu ta guri mang go ji na la to se khatu jo na ba thocha na shu ju ta kiraina la ani luji simgi tang kiran ge ani thusam karata karina minjo yo minju shuje tang kiran ge ta ani budu nil cha cha na la deshin go ne thalo yo minju shuje tang kona nin ge ani dang de li na le yu se gen je san to be minju shuju yin se ani kya la kona ni le ngare ani sembe chin ji ge thoji le mi shuye ge sunje do mu jin bu gin da la
0: ne se kiran ge sunje ge chhe ri na mi na
1: ngare rang ge sa sa tom che re sunje ji